Magandang hapon mga kababayan. Welcome sa FM 107.5, the local station. Ako si DJ Presenter Ray at iskasama niya ako ngayong Wednesday 5 hanggang 6 PM. Kahit nasaan man kayo dito sa Australia o saan mang bahagi ng mundo, maraming salamat sa inyong pakikinig. Gusto nang pumusta naman kababayan. Ako po, ang weather ngayon, medyo maganda, hindi siya masyadong mainit, hindi masyadong malamig. But for now, it's we have 15.6 degrees, but it feels like 12 degrees. But tomorrow, as we have a low of 2 degrees and a high of 16 degrees. Yeah. All right, I would like to say advance happy birthday to my daughter, Lucia. Hello, happy birthday. Advance. And of course, gusto ko lang kamusta na ating mga kababayan ngayon, lalo dyan sa pila dito sa Central West. Ay, kamusta na ka dyan? Nasa si Ate Linda Cook of Batters, sa mga Batters natin dyan, si Lovie Dalipi. Ayan, Lovie, hi. Of course, belated happy birthday to Amboy. Hello, tayo, maraming salamat sa pag-imbita last week. And of course, kina Bansai, thank you. Maraming sa na Sunday. Napakasarap po ng inyong pagkain. May mga litson, mga seafoods. Talagang napakasarap ng luto niyo last Sunday. Sino pa bang mga andoon? Of course, kisong pati yan ang belated happy birthday also kay Mary. Hello, Mary. Belated happy birthday. Marami din salamat sa foods. Nabusog talaga ako sa inyong mga foods. Last Sunday talaga dalawang birthday. So parang hindi ko, pagdating ko sa bahay, sa bundat talaga ako. Pero alam mo, ang maganda doon, nila yung pagkain. No? Nakikita mo, masasaya yung mga Filipino, nagsasama-sama sa isang lugar. At of course, nag-i-enjoy kayo na kinakain yung favorite natin foods, mga Filipino, Pinoy foods. Lalo na dito, siyempre. Alam mo dito sa Australia ay pag nakita-kita talaga mga Filipino, normally talaga ang ginagawa natin ay nagluluto ng napakaraming pagkain na Filipino foods. Diba? Diba? At of course, maraming padala. Salamat sa mga pabaon dyan. Jenny Chappell from Batters. At nako po, pinuno mo yung friends ko ng baon na pagkain. Maraming salamat talaga. And sa magpapatuloy po ng ating awiting ngayong hapon, kanina po ito, pinutugtog natin ang kay ikaw at ako ni Moira at saka si Moira at saka si Jason. Ano po ang next po nating awitin na papatugtog ay ano bang gusto ninyo ito ipi-play para sa inyo po, from by mayonnaise, tayo na lang dalawa.

Alright, ang bilis naman ng oras, mga ating mga kaibigan. Ang bilis-bilis na talaga ng oras. Woo! Talaga na mga minsan nakala mo ilang minutos lang pero patapos na pala. Pero bago tayo na bago tayo magtapos mga kaibigan, gusto kong marinig mula sa inyo. Kung saan kayo nga nakikinig ngayon, din ba sa Sydney, sa Melbourne, sa Melbourne, sa Brisbane, Perth, Adelaide, Orange, or baka sa Pilipinas kayo ngayon. Actually, maraming na nakikinig sa atin sa Pilipinas through our online platform. And of course, sa ating mga kababayan, isang oras na naman ang mabilis na lumipas. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong comments, at sa walang sawang suporta. Tandaan kahit malayo, Pilipinas ang laging nasa puso. Continue to dream, continue to work hard, and continue to support one another. Ako si Ray, at ito ang inyong FM 107.5, the local station. Tune in every Wednesday at from 5 p.m. to 6 p.m. Sydney time. Have a blessed day, mga kababayan. Ingat kayo palagi. Keep the good vibes alive. At kita-kits ulit next Wednesday. Yahoo! Talaga naman, Wednesday na, next Wednesday naman, and maraming salamat palagi sa inyong suporta. And bago tayo magtatapos, ay gusto ko ipakita sa isang awitin para talaga sa inyong gusto ko itong i-play ko. Gusto ko, kasi parang masaya siyang i-play. Alright. Once again, maraming salamat at happy birthday ulit sa mga nag-birthday. Ayan, sa mag-birthday na lang, advance happy birthday, at sa mga nag-birthday na mga nakaraan, belated happy birthday. At of course, once again, kay Mary, happy birthday sa iyo. At kay Amboy of Butters. Maraming salamat. Ito ang witan sa inyo. Kita-kits ulit tayo next week. No, same time. Wednesday. And of course, gusto kong batiin pala ng magandang hapon ng ating magkibigan si Maring Christie. Ayan. Hello, Maring Christie. Si Leoba, si Matthew. Hi, kumusta kayo dyan? And good luck si Jay. Yeah, sa game niya para sa World Cup this coming week. Good luck sa iyo. At hope you win, sabi nila. Alright, pasin lahat. Ang ito ang ating awitin para sa inyo bago tayo magtatapos ito. Sana magustuhan niyo ito.